0: PMN Language News with PMN Samoa.
1: Fi fi ona mai fa fele ya tu ma malo sa molo fa fong mal ni tu na ta no fa lava ma lo se fo mal langi ma. U si mai fa fong e telefone le stofi aso mo mo o ke topo lo fa lus fulono ale lima to le tasi pi ai i au te ro. Wa mali u le sa ave mo mo fong fi tele le mota o Adrian Parky Ruffing i le onis fo lima to sanga le soifua. Sa fai pulo le leipa party o New Zealand, sa umi aina le nufole tu malofa a palota a te tai Hawauru Maori, ma le lua afe sfulu fai, le lua afe lua sfulu ono. Sa tofia le tofingo le fofonga fitalai o le maota o sui o New Zealand, ma le lua afe lua sfulu lua, le lua afe lua sfulu tonu. Fe mele fai pulo le leipa le sunga kamea o sepuloni, sa matua fa alolongia Edwin Rurafeng, le maota o le pale mene. Wa una ia fai a onga wa onga mawalulunga ina ia pulele maka ina usu enga fana wa onga. Tu salava pe fai a isi porkalame computer. Sa ta ua le konferenisi ale Post Primary Teachers Association ele aso nafi. Le oso mawalunga le poto fa teknolosi ele ato mai fa apitoa o le artificial intelligence. O lo fa onga ele pulenga o fa ailonga po le qualifications authority le AI. E maka ina i fai tau, tusi ma le matematika atumaiti a onga ile suenga le NCEA. Na ta ue li ipoti ili mana ol minister wa onga ya Erika Stanford, ye faonga ile NZQA ile poto faa otometi. E tongi ai suenga sa masani ai se ye o watu ile lua afe luas fulvalu. Pemeni sui lango lango o le Green Party a Close Swarbrick, wale mafail minister amta upolva ifafo le afionga vavasa manai o Winston Peters, on sa elis fautuanga, ile wingo le alu esi o New Zealand mai le Paris Agreement, na ta wafo e Swarbrick, wale ausia ina o tato tautinonga i pale, watu usia le itutono o tato umalienga taufifatawa inga sa oloto, male Union Malo o Europa, male United Kingdom. Fai mai Swarbrick, e faa lango lango fai faa tu anga mitangata e wina tu olo ai fafo, farmers and exporters, mua wano le lei marketing. Ma e te tauna la tu mausa minister wa ai fafo, e tanga i to toa pe siaki le tu langa e la matiai le alu ese, ai nate le i faya ni polo misi. Wa faa tau le maloni wese fanua ile Mangri Bridge au kilani, au ngalue savalia se awala, to bridge the gap, ile va manu po communities, o loo faatu pula ia i New Zealand ma Australia. Tu sai ma le census po le faita wa faa le lua fe luas ful tolu, e si lia ma le luas ful lima fe lima se lau te matoni ue, o loo no nofo i au kilani. Ma ile au faa i ato e toi titi tolus ful lima fe te matoni ue i New Zealand, o le iwas ful posene o la ato sa fana nau New Zealand. Na faa lia le pale mi o Dalton ta gelagi, o le ala ato tofie i se taimi te tau wain, te ame pasa po le envoy e faa mautu ili fanua ili Mangri Bridge. Fai mani sui te te o le leipa, ele e se faa tua tuanga ili malo so faa tasi po le coalition na te pule ina le atunuu. E ui lava i faa fonga tau tupe o loo faa sino i se faa inga sili atu ona lei. Fai mai ka meaol se puloni, o loo mawalunga pele tau le soi fuanga, ma o fuai nu mera o le leo ni ngā ruenga mo tangata Pasifika, o loo ili mawalunga is fulu tasi tesi ma leono pasene, e sili atu na ilo le faa aluaina o le fua masani ale atunu. Ma le tala faa iu, me faa matane sui tau vaa o le national mo mangele, le faa fonga le leo le itu tau tupe le malo, po le positive fiscal update i se a mio pule malosi. Lo faa ta waina Rosemary Burke, ni fua fuanga faa i tete pe ato e fo ili national ili taitain. O le faa fonga tau te mau a inga matupe le aso nafi po le pre-election economic and fiscal update o loo vaa ai se ai ta lafu e ono te si malevalu pili ona ta la ile lua afe loe sifulu ono ile lua afe loe sifulu fitu. E pa ui fo mai le sifulu tasi te si malefaa o le talo le tupe ya me sa mua i faa lau ilo aina. O le faa lele ya ti le vaa lo anga wa fofuai el malo ino no mai le sifulu lima biliona Sifulu lima piliona ta la ile isi fata usanga. Sa mo telefona o le so manu tele ina lau tapua inga. Inga pulai Maria Makeli tutu so ifua.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Ki fiona mai fa fa ya tu le mamalo sa mo lo fa fa ma ni tu la ta no fa lava ma lo le sei fo ma langi ma. O si mai fa fa ngai telefone le stofi aso mo mo o ke to po lo fa lo fu lo no le lima tu le tasi pi ai i au te ro. Wa mali le sa ave mo mo fa fa tele le mota o Adrian Parky Ruffing i le onis fu lima tu sanga le sei fo. Sa fai pulo le Labour Party o New Zealand, sa umi aina le nofole tu malofa a palota a te tai Hawauru Māori ma le lua afe sifulufa le lua afe lua sifuluono. Sa to fia le tofinga le fofonga fitalai o le maota o sui o New Zealand ma le lua afe lua sifululua le lua afe lua sifulutonu. Femele fai pulo le Labour le sunga Kamel Sipuloni sa matua fa alolongia Edwin Rurathing i le maota o le pale mene. Wa una ia fai a onga wa onga mawalulunga ina ia pulele maka ina o suenga fana wa onga tu salava pe fai e sipor kalame computer. Sa ta ua le konferenisi ale Post Primary Teachers Association ele aso nafi le oso mawalunga le poto fa teknolosi ele ato mai fa apitoa o le artificial intelligence o lo fa onga ele pulenga o fa ailonga po le qualifications authority le AI e maka inai fai tau tusi ma le matematika atamaiti a onga ile suenga le NCEA. Na ta ua ili ipoti ili mana o le minista wa onga ya Erika Stanford ia faonga ili NZQA ile poto faa otometi. E tongi ai suenga sa masani ai se iyo watu ile lua afe lua sifulvalu. Femeni sui langolango o le Green Party ya Claude Swarbrick, wale mafail minister mta upolva ifafo le afionga vavasa manai o Winston Peters, ono saa elis fautuanga, ile wingo le alu esi o New Zealand maile Paris Agreement, na ta wafoi e Swarbrick, wale ausia ina wa tatu tautinonga ipale, watu usia le itutono wa tatu umalienga taufifatawa inga sa oloto, male Union Malo Europa, male United Kingdom. Femeni Swarbrick, e fa lango lango fa i fa atu anga me tangata e wina atu olo i fafo, farmers and exporters, mua avano le le i marketi. Ma e te tauna la to mousa ministar va i fafo, e tanga i totoa pe siaki le tu langa ila matiai le alu ese, a e nate le i faya ni polo misi. Wa fa atau le malo ni wese fanua ile Mangri Bridge au kilani, au ngalue e savalia se awala, to bridge the gap, ile va manu po communities, o loo faatu pula ia i New Zealand ma Australia. Tu sai ma le census po le faita wa faa ule lua fe lua sifu tolu, e si lia ma le lua sifu lima fe lima se lau tangata ni we, o loo nonofo i au kilani. Ma ile au faa i atoe e toi titi tolu sifu lima fe tangata ni we i New Zealand, o le iwa sifu lpo sene o la ato sa fana nau New Zealand. Na faa lia le pale mia o Dalton ta gelagi, o le ala ato tofie i se taimita ta wain, se ame pasa po le envoy e fa mautu il fanua il Mangri Bridge. Fa mani sui te te o le leipa, e le se fa atu atuanga il malo so fa atasi po le coalition na te pule ina le atunu. E ui lava i fa afonga tau tupe o loo fa asino i se fa inga siliatu ona lei. Fa mai ka meaul se puloni, o loo mawalunga pele tau le soi fuanga, ma o fuainu mera o le leo ni ngaduenga mo tangata Pasifika, o loo ili mawalunga isfulu tasi tesi maleono pasene, isili atu na ilo le faaluaina o le fua masani ale atunu. Maletala faa iu, na faa matane su itau vaa o le national mo mangele, le faa fonga le leo le itu itau tupe le malo, po le positive fiscal update isi a mio pule malosi. O loo faa taa waina Rosemary Burke, ni fua fuanga faa itete pe ato e fo ili national ili taitaing. O le faafonga tau te mau ainga matupe o le aso nafi po le pre-election economic and fiscal update o loo va ai ai se ai ta lafu e ono te si malevalu piliona ta la ile lua afe lua sifulu ono ile lua afe lua sifulu fitu e pa ui fo mai le sifulu tasi te si malefa o le talo le tupe ya me sa mua i faalau ilo aina. O le faalele ya ti le valo anga wa fofuai el malo ino no mai le sifulu lima biliona sifulu lima piliona ta la ile isi faa tau sanga. Sa mo telefona o le aso manu tele ina lau tapua inga i inga pula i Maria Makeli tatuu so i fua.
0: You can now listen to 531 PI on iHeart Radio. Download the iHeart app and
2: Search 531PI.

Ia le nā, ua. Alo, ua, mousina. Ah, wha malus tina mo ne fiafi. Ia, misi wai koi. Pe koi, ngai masinga ko vai mai. Ai. Mo sui, a kura fuo, miki a fuka alo, kui kamai kongi. E va malo antu ne fia fili tanto o tunu, e a leo spolo lumenu te jeli tula e fitu, ma lo fa fitai i le tanto o tunu, e a mese fo i la tou, na mafu tamai le tanto polo kalame ne fia fi. E a olva nga ia, singa, singa aso la fa alwe singa taimi, mo singa fa malo stino, io e. Mo lo soifua maloloina, e tau al tato soifua maloloina, e meise fao ngai no nei teimi leo usui le, koe el suinga le tau soifua le teimi, ia leo amatana umi le fiafi, fa iesin fa malostino, e umi el soifua, umi fo le tato wola, ia ma paleni e fo le tato malosi, ia ma faua ua toifui, ia isi ngā luenga ma, Nē mama i fwit tātou wā, le umi fwit tātou nōfu nōfu i tātou nōfua, ia e ki ngā isi vāe ngol tino al nē fiafi, mālo atu tātou tunu, ia wha mālo atu, pa aftai fwit tūk mai al tātou tunu, wha mālo si mai i tātou wha mālo stino le fiafi, toi maua leisi wha poponga tātou wha mālo stino, ia māle tātou polo kalamene investing your health, ili vai as fau, toi mafuta mai fwit tātou tumai tai whai aonga, Ya, bol tatu coach, ya, tai ya telsi fonuku, bol fa pongo tatu por clamen de basfo tu ta moi pa ko. Na basore, ko kon fa mika ko fu, mika ko miki ya fu lele ka alo tatu fu ta alo vai ko king go inga. A mai lang of ka alo go inga agua. Ka ngola de la fa sa o mal ko inga basore, a fape pu e mai nauto ninga vaso le ia fai atu fai la mea lufa ia te oi i oi ngoi nga tau e a mai ana tu ia ngoi ale su a miska ko mea lufa vune he he a fa malo ole mea tau lia la ole mau ole fa malo tino ia mfa upopo e fai se si malo si i lau fa longona i lu tino ia mfa lea tini ai uso le te fa aruina lo taimi a male neia vanoa mo lo soi fua malo loina lo noinga ya oleke ati nai ile ile fa le le ya tili lo so fu maloloina fa alu lo taimi lo so fu maloloina ya e umi fo nai so fu a wa fa alu taimi e si fo mele a nga ya e fo fu la ba fa pe alu taimi facebook e umi fo ngal facebook e facebook tato ya fa malo tu ile ne fiafi o se taimi tu tuto mai fo la io le Saul Tlinga to Tol Menino fa wa winal tanto proclame le fefi manuia ya wa tu taula to fo yal tanto proclame na sa to tu tel Tlinga ya am titilani alo le Tlinga ya au matangi le sa am titilani alo ya mol tanto proclame masani ol 65 bilingual show ya peona ya fo le la va se duo mal le fionga ala wano Elenof a whakau alo ia i le nea fiafi ia la wha wau tato proklami vea sfo i ni swinga wa ngai mai tato proklami ia meise ia le tato PMN Samoa ia ma malea ngai i rumba mo le wha lea atile o tato tau tua mla unanga ia wha malo atu tato atunu ia le ono sai mai malava pali ia le tato tau tua ia manatu o le teimi fwe o tato tapo inga fiafi ia tato nei vi inga ia o fia ngai tato atunu fwe mtapo inga fiafi to e liu mai tatu fa sa longa fo mai tatu a ngai mai tatu of ngalo ngal fia fi ya wal fa wa win al tatu tau tua sfu lima minuta te ele tu la fitu

O te vivi atu, whanana. Jerome Gray, ni fwy fwy angol e fiafi. Te am te isi lawa le tu, afa le tu lai valu, le fwa sa usongwa le tatu uturu. Pio na yei fwy le tu tua fwa wawa le pimen sa moa, lima tu tasi pi ai. I lunga o le tatu, ala leo le tasi o luan tasi lua fwa mo. I amo i la tau, fwe ngai mga luengol e fiafi, ia fai fai le mulo sa, yo le fwy fwa tua amatalia fwe au matiute, ia malu pui pui alo o tau ola. Lele, fair lava o lo, fata lolo ye, tu defy on a day, fearfi, lungole awala, o lo won mita watu. To tele fo ila to o lo, a nga e, ya e, nga lunga fo e, tele a nga lunga la wala tele o fatin ol mato itu langi, e aukila ni saute, nga e melta to officer, ye tele nga nga lunga fo e awala, ah, or temi fo lene, o le tele ne o afiafi e pe masani on fatin o nga lunga ne, o no lele tu. Ole tiru tilo ili taimi ya olo fa ititi hai fuil fehoai le tunu ya malu pui pui hai fuil la tu soi fua ya ma flow wali traffic i dai hao ili usua iyo fe amang alwinga a faila na te mafuta mai lungo le wala ya ta hatut besele mai ta mai te ole mau vi ole mau ya ili nevi fefi ya fa eva hevai lungo le wala tele a o e fola wotuai ilo mota tadi tonu ona te hanga isa o ilo mota a ele e hafe i se fale voile leo i hoi i se fale lava e inungo le awala e te e vai vai le ke ke i a ilo wafi a kuria ma lor se ifo munuia a ele ilo ono mo kwafi a ia lafkawane vi ole mau ta mei te ole mau mai vi moso fale ata

le au ale Roosters ma le Newcastle Knights. Taimi muli muli lea sa feiloa ia i se suinga ziampini au ni yelua. Au le Newcastle Knights ma le Sydney Roosters. Peita iane na faa mutalia ina le moe mitinga ale Newcastle Knights ina ua manu maloai. Manu maloai le Roosters ia ile la taalunga na... Lua sefulu maleono, ile lua sefulu. Ia male saufanga atua ilava, ile soe nga sempini ole na fo'i tausanga. Ole faitau lia lao tala faa solo pito ole, nei fo'i soe nga sempini. O se taimi mua mua lea, ma ile lua sefulu male lima tausanga. Ole a saufanga atua ile au ale Newcastle Knights. Ia ile soe nga sempini ole nei fo'i tausanga. O se fiafianga tele nara, ia i alo, ia mese fo'i to tele, o nisio alo ta alo le kalapule nei o Newcastle Knights. Ina ua maoso la hata uavanoa. Ia e saufanga ato e suenga sempini o neto sanga. Ia faalia fo ili faafifi ina ole sunga ya Andrew Johns. Ia mai le Newcastle Knights. Ia ona ole tele o tau sanga sa tau mafayai. A olea ua tau, tau lava. Ia le lato umoe mitinga. Ina ia tau nuu al suenga sempini. Lela ua maita watu. Ua ta pena uma awelua. Ni so alu mta mfana wala za tu tunu. Lo ta alu uma awelua. Ma ole atali tali ya ifo ilia. Ma lisa ilingo ta tu tamata alu. Wani to sa mua. Salula. Ma he alu suwe ngasempini la sa. Ma ua lo male mautinoa. Ile nava yaso. Ile ta tu to sa mua. Ya mese ifo inisio au. Ile ufa la wilo ina temine. Ole vayu sufo. Kick off World Cup. Pea ma he alu tamiti. Nisi nao. Fabopong ay talo talonga wa for si fil tatu tru tau ina ia manuia ia lau tapo inga o ai lover and I te tapo ia manuia ia manuia te tapo inga pa wa lea au nge ngau kile sisi nge mia io e pet petinga wa io mata tonu te le io lau pet petin le la ia nei ma ai manuia te tapo inga au le NRL au le luck puni ia mese foi nisi fa nga tama lo alo tu ia na ia tatu alo mtam fa nau a vi fu on tatu tunu ia manuia te le tapi na ngau nei ma yeso Le wase mal tatu James from Malima menu teu te nele to la hiva mal fa sub sangwal tatu to no ya tawlunga tu tatu to sport in the name Fiafi is a pese a wolo fan to is you demand is avala umai yo amai alo na mana onga ta mai ale pese na ale te mai ta ile na tuli yo fa mai upol pese pe mo a uele au noa mai a tuli a wolo fan to ai ya ile mafuta mai is you demand ya malai fono fotanga ile ni fo i a Fiafi